ni sambulu finaka ni mata finaka mai o ni garoa tu mai ko ena non da programo radio viki te tau ihu ena bioluvelive ni fresh fm do save va point di walu nelson tesman dirson ro kalima point di save takaka do save vitu point di rua nelson cbd walu sangul ka walu point di viwa Blenheim. Ena vei mataka ni singa wakara umbuka ke Sara mai na tinika ndua ki na tinika rua na kaloko. Na nondai waka ga waka alo, same rusa wulka tolu, ngui waka tawa o chiova, kasa tubi ya una vei ka kede aungan reva. Sa wako tori ya ume waka dengu noa ena wano vei don rokan roka. Salute ki au ki na vei mbati ni wai sanronro malua. Sa sulevi au na kaukau avou. Salute ki au e na salando donu e na buku ni adhana. Ke waka akau sa laku dhuruma na wano mbutumuto sara au na sianganga ni rere. Tiko wate ki au I chiova na tangu maki au na nomini titoko ke na nomini matana kilangi. Oni sabaka rautaka na kiangu mangiti e na matanra na kiangu medha. Muta na waiwai ki ulungu, sa wombale na mengumbilo, na muringa na nomini yalo vinaka, ke na nomini yalo veibu soti, e na venga una ketsara ni nongumbula. Kiku nga e na nomini vale ichiova, e na nongumbula taudoko. Senturanga la vitimai, e na wala bu tovande otaka na South Pacific Bible Society, maisuwa, e na rono ndolu tinika rua.

Sama ngain indo tal na kom tikini community news kartong bito tiko main na tambana ni Veliotaki na Palmerston North Fijian community karto kere tiko main na bibuke ramba ka kito san don don lunge kina na tambana ni Viti Council boards membale te tiko ngain do na pepe baby Azaria e sudundole na ngongo ka lo rebu aniti ko sona topi mate ka ya me me sele rto mani buka te ko ya mai Palmerston ka kousar na Wellington Children's Hospital utia waka en starship mai Okalandi ngai tolu na bula na no na emba kintina ye ke ka lo rai na ngau na sud ndole mai kina me do mai ko sa o no ti ko na bula ye na no na emba kinin bula ndina na ai tolu na bula ka kriti ko men dan do linga ni na do na bibu ke sa mai o ti to ka na va va ka ni no rto tata na ngone ngor to le va ta le ti ko na ngone ke na maramo tina ko matelita vata ke uraya Erto Viliu tagitiko na committee se board member ni Palmerston North Fijian community ena kena sangai merto bukei mbadeni sa oti nona tiko e ate ro tamarto ka sa sol virto endo na ngauna merto rani vaka vaka takirto kina ni raivi tiko wabunuai ko baby Azaria. So na vaka into an page, say GoFundMe page, and vaka batiko na Children of Fiji na Luwe Viti Children of Fiji Awards, New Zealand Awards, and angi mbuyani na kena itukutuku, akake dera o vaka uvirtu na vigi watini kirtu na viluta ki mai Palmerston North. Na turanga o nirini vitartarakina e Palmerston North, ko Nuku Nakokoti, Vice Chairman ni Palmerston North Fijian Community. Nori vitartara ke so

Rangan in the Rongoda, na non Ruby Talanoko, David Basu, non the Woli Vale, se Woli Property, can investa ki, non the Ilavo, se QV Saver, and so evati gona itutu, na investment plan. Ai sono venuto qua a Roata che in Naturango non ho voglia non ho vale ma te che il Luvena orto babu vale e non 2 milioni in dollar 1 million dollars voglia che no Mr. Joel in Bonitina non ho tu property da te investa che non ho una kiwi seva e na due na company investment me tanghe na I sauni 2 milioni ya me Me volia ki na nona vale. Me vakan dey ni nona voli vale na nona investment. Simeran da rongo da nona rau vitala no rau na rua. Au bia kadi baka ngayani sa oti mai na ni Commonwealth mai Glasgow. Me va da rongo da tiko. Ara lako na timini viti, lako na timini New Zealand. Iau na vewa seiti ngayani. E na veka ambalete viti. Ole win taka in dona ngone lewa in dona koula sambu wana na wundina na wili katoka na itala noya ne leo ngo na koula o viti in dua na na koula kan dua na na bronze en in da rei da tiko na itubutuba kita eni na itubutuba ni table weekend na tiko I Oceania ya wili kino ni Islandi, Australia keirne vi atu enu anu and when we na Oceania region I don't get really kind in this bernizaba na nogu ketkibibak au via wasi atalanga ni na dono nonda ngone lewa lako ya ni New Zealand ketibakitiko ya na vi program tali so rawa elena tuisue ole take ki I na Commonwealth Games and digi take me piti me lei matataka okoea ka kabita ni taka na timi ni 3x3 National Fiji Women's Basketball karto le ingito sara ki na Commonwealth e levu na na timi vivi na karatio kina ia to win taka ndo na to ngito ngito ke New Zealand nyo New Zealand ndo rovi tiki vitoka ki Australia na non rongito gito vina ko rongo

Yes, and Rena Cola Costa Rilia and about 3x3 basketball. Me a room kito ke in Islandi, a ruan kito ke viti, gero visi visarga and a ruang and a pointy. Kai tukuna tokom blow to sue na nongo manelio talanga na ngone go ko ya na nonra le biu na dui kris merangito kina ai na dona category sandrendre ratiko kina or na top team viti tiki nor tun a team in my Africa Uganda Kenya Jamaica toke kina Australia tiki kina ko ko orto win ta ke na matai ni nor to gito win vi na kesa orto ikia vi da tal na gito vi tai tai va te ke kinia ga ia na meru overtime ai ni lorai win ikia o kinia ye sambo war ra sen di ner to gito vi na ke to kana ngone leo mai viti vi na ka ni soli tu ver non do ngone leo non do turbo non ta bono lo mai ne viti mer mo rao tu ni ngole kita vi na tuna gito vaka ita merbaya na commonwealth da vai vi vi na ka na ke no solvira ni na lesu mai ya sana ti vira na elo ni ke ira na la lai mer to so ya da ke non rei varo ni gito er na mai coach maker na referee er na vi pom ta kan beka ndo non a club se vanga er na da kava me bu ke ki na me bu etitiko mai vakta ende ni gito o mai na rakavi to no lo mani mai viti to sarwanda na no the series.

0: Iva dani la nga serie VT1. Na ilo sa rendo na volo tutu ko beleta in dua naturanga ko choweli imbongitini. Na wale wale. Bito tiko may na volo tutu ko David Vasubunuay.
1: Di kaya ka usa pinakata siya sa yung kumilisyo lang. Hindi ko na mo araw-araw na ka sa wala tayong
2: nasa undo ko buwaro tutu nga. Bukti na umi.
1: Pe na wale wulia. 1.2 million.
2: Dunga sa bolin dun ka, eu sa ba mo mo rin talaga. O ti mi tan pa. Na hindi na kina sa mo zara no go concrete.
1: To na lenga le bichi mo. Me ken na kai bichi, sa mai kai bichi. Na to na to na, te kan to na sa mo.
2: Mi mbula bin na kan do go mo rin mo ma no go yu no no. Ki to tsu mo no go no wa tu go mo ka kin do le bichi. Au na no ma sa ra no na ko ta me na di ta no go bi ken da ni na no ma ni ya. Bikin tanam tanggal ital nunggu elok nunggu elok tuh bima tanggal ital nunggu esing asuk sar ni hendak hindu ni tal nunggu ambul tanya ni kira untuk apa tunggu hindu ni elok awak kira ikut orang mata tak ikut eh ni biar ni tuh mencuba ni elok ital
1: nak wali wam tuh mata bapa ni biar kawan apa tuh mata kawan dia orang ni nangan dia mikir orang ni ital nunggu elok buku ni dona itu tu bos dona sesama. Okay, ini satu mga tagi mga kalimun na pata-pata mo. Nandang gocho rin yung bunti. Ay, nakakalimun na kongo. May takong rin. So, wakichuchu ko. Ato, wakichuchu ko ay roturwa. Iyaw sa ato kita ki Okalani. Namunong ko. Iyaw sa ato kami Okalani. Namunong.
2: Tumani sa ronda bitang mo. Mabalit na nabitang mo. Ano naman tamay sa sana. May arawa iso. Kila kiyo ka rachi ko na yun yung wali sa rawa ko na wala tango ni sa wala ko niya pa matal tarachi ko na no ay rawa ko na wikin na may rawa at hindi ka ni pero hindi rin ito manin may rawa ko na yun ni rawa ni wipo kaya na kiyan na sa ngayon na wala
1: na ka na ilang wibi yung na tatanda ko yung sa may pagkirusul ko ang doon ko yung lebo na ngayon na wengkarap yung kinamiyo ka lang yun. Already ni dona wasilia mikir cukup ni orang lagi so sampai kira suka lima tu semua nampak kira ready tu. Esen ada bi orang ramai tak kira bagi kira senai ni boleh nak property. Tahu sah boleh property sampai pakai ubi tina lo. Mereka bersih. Kita lu sarai tu nak lihat ni kau itu ke? Satu ibu laku mai sampai tahun ada bi tahun ni. Enak pun orang boleh bersih. Enak pun nak lihat. Meu bem para ramatek na bom lava nga uduru kono ni muni angona sela sono kono na no banyi na rawa ni uga kewa takina ni tutu beba ka ni barita ka juga na bom na tuta kono bucina no ka wose sono ka ukila ni ni ya kono to meta to bika sebo ki ke na bom na bom sa na mai chu ki ni na sono ambala to ni umdo ka sa mata ni lim na ke bitu kono na na za ka ka ni li bike de mai to ki to to ke na no. Lebih ke dalam dalam mai yang dalam mai rendit tu. Untuk kita kita nak pergi cuma tahu tu bawa buat. Kata pun dia tu pun cuma nampu. Ayah rawa itu nak buat. Lebih kata orang tu susu dia bila tu nak tu nak mada awak siapa tu nak buat. Awak ni semua ni na nanti konsep kan nimbul apa itu. Na soli soli bagi. Betul ini lima nolibeng. Satu tak tak kiri. Satu rawi lah aku, aku kiri dah. Ni yang kami kita lesut aja nak pula, susah lewat. Kita awak mana bimbu kita, di posisi tak ada orang lain kami kita gay susu. Enak sahul lele sara. Kita kami kita susah lewat kita kami kita boleh kita nak berobat. Okelah ni lebur tak macam.